xam gëm ko moy ci jabal soor bu mo la def sun borom ne na rajit jallu ne yallu ben jëm gën yaa mu zakariya tax jëm ci mu doon da def sun borom yama xiyam mu ne li ya ko jangoon ñu gura wala ñu mu ko di ya ko toñ ba na wala tok na bon def yaa mu zakariya moy ko musula toñ sun borom musu ko itelo mu dal na la ko fodlu ni ala yi sin ni mata bu leen ma fak tek ma ci kaw yunus sin ni mata jallu tege dara ci tax gënal le yaa ci diwal gën diw gën diw am fuñ ko ne yaa xeyra bari yow ngeen di mine mu ne zak ibrahim ko xe ibrahima sahaba yi nak dal di jaxé ne kon ndax wa madu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa gën ci mine fi ana kala gën ci mine fi di jaxé ko bi ko laaje ci jaxé mu lu mu am kasta ba nga mu dal ne man ana awwal shafi'i wa awwal mushafi'i adam wa man dunuhu min al-anbiya'i tahta lima tahta liwa'iyya masayr ana awwal sayyidi adam wa yawm al-qiyamah wa la fa'ala man may ci ndekaram mo may ci ndekaram mo lo sama kaw li wala bi la ka amre ci adam ba ci yoon bi ci tegu yeb bu kero ge ci la gi kello wala na gi reyen man may tambu do adam yeb yama xiyam te ndamu ma yo xamne ko lol mo xam ci sa ci yoon bi ci nek amna firi waye xena jarno bi diko lacce do do ñu xat day xat du ma ni tal kan ci nek la waxon ci lu taxam wax ko

0: mom la am tay mom lay am euleuk mom lay amit ba fawo anam gim ko don joxe ab jaamam ci ciobare mi ak condition yam ko don joxe ba legui dara soppi ku ci kon nak lu ci way ñak rek jappal ne sa yitte ak sa pass pass malako xagn waye ku gor gor lu jaar fa gor yalla ye jaaran sunu borom faye la lam len faye won té lolou sunu serigne bu baax bi télan nañu ci ayé bam koy wax ci ngeel benuk ab wotem ñu bari ay lepp lañ ko jappé won waye mom dey bam ko waxé ba nopi mom la xassay jaar ci yoon wo gor yalla ye jaaran dem la ba mbolam jeku jitu won ñepp lañ aman mu dem ba am lu ko upp fop dem ba nek ci kanam ñu bari ci ñiko jitu won am lu upp lako lañu aman loli nak ba legi jogu fi motax cheikh mustapha ne kon wala tazunnu anna fadla llahi ta'ala fima madha awsa min fima yati khayra annana 'abd iza taghayyara bi nafsihi ghayra rabbuhu ma kana bihi legi nak waye nak jampi mom su soppi ko soppi aw dokhinam ak definam ah sunu borom soppi mom itam jeufam ci mom ak ay mayam ci mom waye kep ko xamne fama lakum iza salakum tariqa bu ngeen sobo aw yoon ludul ngeen baña teggi sen tank ba ag feleen taxajuk don tere nak neena awaifi aqwatihi bari nañ lol mucc ci jafena lol waye nak kep ko and ak yalla jital yalla ak yene ju sel sunu borom dana la dibbali ci galankor yu yeb kon nak jiblu len ci yalla rek ta baña jombalé sen bop dara ci tirangay ëlëk ak tirangay tay ak fenn fo xamne rek ñu bax ñu aggan nañ fa dembu ta xamne rek ku jital yene ju sel ak pass pass bu deugër sunu borom gatandula in tansurullaha yansurukum tay wa in yansurullaha fala ghalib lakum mune bu ngeen saxé ci li yalla bëgg nekkal ko ci ligéem bi di l'islamam tolub l'islamam bi di ci def seen kep lal katan neena suru borom dana leen jox ab agn bu leen fatelo ciono bu ngeen defan ci lola dana jaar seen digënté kep ku leen nara not ak lepp lu leen nara not mune nak bu noppé nak ci lola wax tasima bi abdullahi jami'an wala tafarqo na ngeen boole seen bop mu nekk ben ta moytandiku kep ku leen di tekkalé ak lepp lu len di tekkale watubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihuna ngayen tub nak delu ci sen borom bu len di saggan ci tub ndax waxtu wu nek yene nga def ay recc recc yo xamne amna ci yu ngeen yek am la ci yu ngeen bayiwul xel kon nak la len ci meuna mussel waxtu wu nek rek ngeen di delu ci yalla di tub tub gu sel te lepp lu ngeen ci xam ba tub ko ngen dogu ci bañ ca delu wat mune wala mo anna dunya faniya wa kullu man alayha fani xamne na adunu ji nu nek nak day jeex ku nek ci kawam ak lu nek ci kaw lu nek day jeex fa nga xamne nak modul gent nak keur geudul gent hiya darul qarar moy al akhirah tayit wa antum khadimuna bayna yaday wahidil qarar ta nak magalen di xaar kenn ku nek dana xey yandu jifa wala mu fananifa sunu borom subhanahu wa ta'ala boba nak fa amama taha wa asal hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-mahwa kep ko xamne nak ah jitalal nga aduna sagane keur goge xamal ne sawara yalla neena moy sa keur bu allege wa amama qafa maqam rabbi wa nahha an-nafs 'an al-hawa fa innal jannata hiya al-mahwa waye kep ko xamne nak jaaran nga sa digante ak sa bakkan ak banex a wan gannaaw lepp djublu lalay may ngeureumal yalla nek ci ndigal di baye ay téré waxtu wo joge fi mo xam beccig la mo xam guddila aljana ngay fayane wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu inda allah huwa khayran wa a'zamu ajra lepp lu ngeen jital ci lu bax sunu borom dana ko ful ba bu ngeen ko deme da ngeen fek mu nek yiwu ne gañi bari lol wa an laysa lil insani ila ma sa'a waye nak bu kenn sentu fofa nak lo xamne du lum jëfël fi lu ci tumuy dem fofa wa anna mashaqata ta'a yunsiha al jazaa al awfa mune top yalla nak metina waye metti bepp ngeen dajé ci bi top yalla gi bu añ ba accé ngeen faté ko waaw waye banexum moy yalla itam lu metti lu mu neex neex fi ci aduna bu pay ga accé nga xamné jëru ko won ko nak ngeen gorgorlu bu baax ci sax ci ndigal te di moytu ak téré mu daal di jëlu suwat ndaysan né na ngeen bayyi xel kër gogé kon fi da fay gënt amna ño xamné tay néna ay palé lañ dëkké won tay sukanul khubural yi dëkk ci ay pax tay ba'da sukunal qusur fa min man yursiquna fari'in bima ata'am Allah min fadhihi amna ci ño xamné day a ni seen aduna nexé won ñu aman fi jamm na la seen alakhirah di nexé ndax dañu saxan ci ndigalul yalla di moyti ay terem yalla do len defal sutura ak jamm ci aduna bañ gene aduna yi mu defal len gatandu len ak jamm ak sutura sop sol waye amna ño xamne day palé yaak auto yu rafet yaak lal yu lal yaak keur yaak lepp day nexal na lol fi waye bis bañ gonté fi wala ñu fananifa wala ñu yandu ci fa a faté nañ lepp ndax gatandoo nañ len lo xamne day metti du metti la sawro tangi jeur ak duma yu metti lol yo xamne kenn munta jaar kenn du jaar seen digeunte ak ñom ta fekk lol day ñom ñoko jëfën fi ci aduna mune kon nak lol nak ñepp bayyi xel mune nak ma ngi leen di fatali la leen waxan rek ci denkane dawba ci ngeen farlu ci juma ji bañ ci deltu gannaaw bañ ci teggi seen tank li feek yeen nga ci kaw su li feek yeen nga koy man ma ngi leen di fatali la leen fatali won ci tapé xol yi mu nekk ben genn ci lepp lo xamné luy bañanté ak soxoronté ak nonanté waye ma ngi leen di fatali lepp lu jëm ci munasaha fi aqwalikum wa afalikum di labirenté ci seeni wax kenn ku nekk lo xam ci lu baax luy jari sa mbokum julit nga digël ko ko lo xam ci safan lu koy lor nga téré ko ko wa afalakum waye nak di jëflanté ak momit ci lu bax lu rafet lu ko amal ñariñ ci diine ak lu yeneel aw nekk ne fi ci kaw suuf waye itam ñi nga xamne e ñom la yalla nattu itam ñi nekk seen kanam di ay autorité ah ma ngi di digal ngeen and ak ñom ci lepp lo xamne seen diine bañu ko na ngeen dimbalante ak ñom ci li yewenal penci mi ak seen walu diine le feek dimbalante goge luy lor seen diine neeku ci luy ñaawal seenu dar ak tilimal neewu ja kon and bi dal na nekk ci le feek nga leen di taxaw ci lepp lo xamne lu yewenal penci mi ngeen bokk te yaqaluñ leen lu jëm ci seen walu diine kon lepp luñ leen wo ca loolu da ngeen ci and waye lepp lu wuté ak loolu nak mom bu leen ci and ak ñom loola moy denkané bobu nga xamné kon mom la andi kon ñu gis né kon é ci biir li lepp tay gisé nañ ci kon bis bi nga xamné mom lañuy fatalikou tay é né kon cheikh mahmoud mustapha jangal nañu nan lañuy tundalé bis yi ñuy fatalikou gor yalla yi waye tibé ko nak ci alquranul karim ak jangalam serigne touba ndax fatalikou bisu nitu yalla alquran moko wax wasakkirum bi ayami llah in fi zalika la ayatin li kulli shabarin shakur alquran ko wax da ngeen di fatali di ni bisi yalla yi fi jaar imam qasimi borom mahasiru ta'wil muy tafsir bi nga xamne bokku na ci tafsir yi gëna rafet borom xam xam yépp jubo ci ne e tafsir yi gëna mata delu la ma nga ci wax ne ay bi moy wané ndigal li sunu borom subhanahu wax ne bis yi traverser doomu adama dundu adama ñaari bis la bis bo xamne bisu naqar la won bo yalla wacc ci mom tis ak naqar debe ni ci bis bi nga xamne serigne bi e bayiko na fi ci aduna bayinu fi debu ji borom lola kum fi bayiwon rek bis bo bisu tis la won donte mom bisu nakar bisu banex la won ci mom ndax lolo don ñaan ak bis bi nga xamne tay bisu mbekté la ñaar yoy nak imam qasim yi neena yépp la l'islam alquran santane ñu fateliko neena xarina bi wané lolo moy inna fi salika la ayatin likulli shabarin shakur sabar sabru mom ci lu metti lañ koy def waye shukri ci lu neex lañ koy def te yalla da wax na ñaar yoy yépp ben bu ci nek dafa am bind bu ngeen ci wara jëlé yobuloko ca dundale ko bisba mu delo len ca te budé bu nakar ba moy sopru ngeen ci wara jëlé budé bu neex ba shukru kon ñaar yépp lañ wara fateliko waye buñ koy wara fateliko yit alquran dafa wax nuñ koy fateliko muy goor yalla yoyé tay nuñ len di fateliko moy niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxé won ci ku genn aduna liñ ko déssel moy ñaanal ko suñu borom dolli yermandem famu nek akku texem lu ca top moy lam fa bayyi ci ay sembu ak ay naal nga taxaw ci lu koy motli ñam ci xalen coloré wala ak bokki ngay dox ak wax ci lu koy dundal yaronte bi li la waxal ne mom lañuy fateliko nit ku genn aduna cheikh mustapha yi bu ngi sété nak bis bi lim sante mo seigne wa samba ñu don ko dundale bis bi ci alquran ja ci khasaid ya lepp gennut li ñaar yi dello serigne bi yi sunu yaronte bi wax ne mom lañ ko wara dello waye delu ci wat nak ci fedeli ko le rek ñam ko sekkalal cheikh mustapha dajene mbolem ñim andalan yi serigne bi andalan ak seeni wayjur ak ñepp ñu yeesalat seen colère giñ aman ak sëriñ bi ak seen colère giñ aman seen biir fatlikon ci walu yalla fatlikon ci ni samme ak dundale ndono limnu fi baye ba bu ndaje ak mum alak du ñurus kon li moy ni ñi fatliko nitu yalla alquran wax nako la khat qana fi qissim ibra li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq lati bayni yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa udhan wa rahmatan liqawmin yu'minun comme nim ko waxe wa kula naqsu alayk min anba'i rusul mandu sabitu bi ifadaka waja'aka fi asi alhaq wa ma'iza wa zikra lil mu'minin muy fatali bisu gor yalla ak nitu yalla ko fi jaran ba jall muy bidd yang ci wara mara jele yobuloko ci luy dundalat sa dine ak sa talibe ak rafetal saw nekin ya ngi ga sekkal penci mi lola rek moy la ci wara am cheikh mustapha fatali nuko muy ñaan sunu borom agale na ci bis bobbi te ki nga xamne moy ko wut tay ci pencima ak ci eutum be di serigne cheikh mbacke medina sunu borom yagal ko sunu kanam lol mom ak rakam yim bokal cheikh mustapha yep ak ñim bokal khadim rasul yep ak jeewri ñim yep ak talibi yep ba li nga xamne mom la ay kilifaam nalan la ci agul lepp sunu borom subhanahu agale ko ci ak khilafam tam and ak ñim ko wara andal ñep ci bokk yi ak ci talibi lepp yene lepp sunu borom agale ko sunu borom agale no ci bismillahir rahmanir rahim ñu dunduko ci cant ak ngeerem ba mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillahi

0: mbokki ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaa Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaa Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waa jërëjëf yaa Imam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam ne da nga ko jëlee loola topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon Imam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag Imam nekk traitement bu durée ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni-jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur ngeen dañ koy faj jooni-jooni loolu Imam wax dëgg yàlla teguwul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni.
1: Waaw Imam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na laa dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mu dem jël ab doom daal di naan. wala daraam day metti. mu dem jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: d' accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement si bi lay def également professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki.
1: voilà jërëjëf yaa Imam Imam sëti symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëribu roqurxaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek. léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc. wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. maanaam ngay waqatu. te boo waqatoo.
0: waaw
1: da ngay gis liquide bu génn. te bay waq it sëti yaa Imam boo koy waqatu. da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah.
0: day neex
1: lool. waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci man da ngay sëti.
0: d' accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax courbette. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débat mooy Imam. gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawam.
0: doo corriger.
1: voilà yàlla xam na ko. tax léeg-léeg nit ki amee tawat. dem médecine moderne du faju. dem ci médecine traditionnelle du faju. fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon soo amee tawat. da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi. kon feebar la boo xam ne Imam. lu naqari faj la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng.
0: muy tàng
1: sax su nekk toll ci presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti. wala courbature. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek bët bi metti. ngay mel ni luy jeex. te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti. garab bu baax. da ngay lekk normal.
0: da ngay lekk
1: bu baax. nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d' accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom. maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi. ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fën ci yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: na lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu dem na de la dour madame yek sopp day delo bo yewu melnel wul
0: nga xam nga
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñakkat sax da nga amé yeneen xetti fièvre yo xam ngi nonu deng kon man rek dafa yattu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nga ñu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax dem yap dibiteri so amé city da fay guen limay wax ñi am city xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am city city bi du wer imam
0: d'accord
1: rek aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox city ba ci sax amna ci ay ligue yu xam day gëna dox city
0: ligue
1: o bari sin way ba santé day ba santé day gëna dox city
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord lu sambu borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamne ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen city
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: wa
1: té yakar na ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk ganna ku bay xel suñu émission ci yori yu jëma sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: wa
1: li ci jottu nak moy lima wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil so pire wañil aussi méw pire wañil yap wato bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna reenu feex imam baxna reenu tiaxat baxna koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin bi di soir koku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febrar bu ñi fat joni joni city traitement civil lu mu neew ne diko fat ci juroom ben wèr
0: juroom ben wèr
1: ngeen ngeen
0: di fatali ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko wax ak leral yi ni ngi leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defrante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxlo wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saayit bo wax rek top leen ma jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen li ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan yi ndax am nañ ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi neew doole ak ñi nga xamne sor nañu te faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak gantax koy faj
0: machallah dire jeuf professeur docteur Ahmadou Sambu li ñu jere len ci waxtu jeexna lo taggo
1: dire jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñongi daru morti
0: dakar mu fay nek alarba al khamis fiti fadia impo demen touba mu fi nek al djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi janok elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru morti altiné ci sox daru morti bi janok espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambu borom cabinet madla bu tay santé mbokki jeur ngeen jëf fami len yoon
2: sun teewul diina sun kanam yalla yagal bu teewul ko di dal sonu astu mo mbollem nim ko saxal ñep xamna ni li ñuy defar na yomb lo xamne romu na fukki at luñu wax di waxa rek la lu yomb la señ bi di fatali rek le tey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen te gëna yomb ci ñun lol nak likoy waral moy mbollem dekk bi ñan ñu ne fañ nek fañ fété budé mbotaay la budé président daïra la num ci mëna doon rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñi mbolo mom dekkal né ligéy Seydou Touba bi mi ngi ñew muy bis bo xamné ñun la ko yalla jaglél ñun ñi nga xamné kéra bañ ko sosé batay ñun mbolo mi mépp ñu gaan ci ginnaw Seydou Cheikh mi and ak mom ci ligéy bi té ak mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëggé ma wé ko nona té ñun bëgg Seydou Touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amu ñu gën bëgg am mourid mom bëgg bëggam lu lay réw ci du gën Seydou Touba kon señ da nga soñ ñepp fuñu mëna nek muy association yé regroupement taxi chauffeur yi ben yi garage sareel yi ministre métallique bayul kenn mécanicien yi mbolém ko xamné yaangi dëkk ci Touba gi di fi yéwo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci té ana luy sa wall moy fassiyene bu señ bi woté né nañ def nangam lum la mëna féké lum réy bu señ bi woté mo gëna réy loola mu bayiko fassiyene ñew and ak señ bi ci ligéy bi kenn bañ ko tuddé barkélo xana buñ né bismillah bisba ñen ñu né fañ nek buñ tambalé ligéy bi duñ bayyi mukk té ligéy bi jéxu rawatina nak marché ak liwer marché ginaaw lolu ñi nga xamne serigne bi da leena tannon ñu yor ay son ñoy itam serigne baag leen di gëna soñaat mbolo ma nga xamne dañu and ak mom and ak ñom ci liggey ba ñu gën leena soñet waye koñ ya nga xamne fañ leen yoni ñu war fa nek ñu war fa dem soñaat leen fatali leen liggey ndax liggey bi kat lu am jariñ la ci ñun ñi koy xeq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba légui yaangi yek lo xamne yaangi am lo xamne ligéy Seydou Touba bi nga nek rek mo la ko may te damay wax waxtu ne mag ni de ñom ligéy bi bu doon ñom tane yomb ci ñom lool ndax ko xamne war nga wofas wala tank nga dem ganal ta xey nga ben bis dem jollof fufi señ bi mo sa nek mag warena fa wofas wala mu dox ak tankam dem fekk señ bi kon ñun bu ñëwé fekk señ bi fi mu nek ñu kay leen ligéyel ko warna yomb ci ñun lool ku ko bayyi xel de te xamne kenn ku ci ne fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamne fi ngay mujjii mo wara gëna sét fofu te ci suusi do mu la ni mujjii du mujjii fenen gëna ci suusi la ni mujjii nak te suusi moy suusi gëna barkel ci aduna ñu dinu ko défar lo warna yom ci ndax kenn ku ne sokoy défar dang ko wara japp ci sa xol ne man kat bu ëllëgé fi lay tëdd ni nga xalaaté ne fi ngay tëdd soko da xalaaté ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xamne li ngay sétal ya ci tëdd bo ëllëgé rek ndax mëno ci ñak tëdd kon nak ko xamne ne bi ya ko ya ba fara fanan bu ne lekay setal ko warna yomb ci yow te am mourid da fu meuna nek bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëgge nek Touba nak ñu la lekay setal Touba warna yomb ci yow loolu nak señ bi yemalé ko ci fi ñu tok rek waye bi réew mi ak bitim réew itam do ci bayyi fenn kon dal señ baangi soñu ñepp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox kaddu yu jëri ñi nga xamne ño wara jël kaddu kenn ku ci na nak fekke jégué na lool waye lu ci way meuna gattal rek té wax la ci farata rek su ko waxé mu baax no ngi sant ñep di ñaan yalla ci barke señ Muntaha liggey bi ñu ag ci jamm liggey ko ci jamm am ci ngeerumul Seigne Touba buñ ci amé ngeerum lepp nak ñu dalé ko Cheikh Moustapha yalla yok aw fanam wiral ko katanal ko ba yeneem ci mouride yi mo am ko ñu ko bëggé waye yene mouride ci mom itam ñu am ko diko bëggé wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolam fi tew yeb ci turu serignum di khalifal jeewri ñi maam cheikh ibrahim fall ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërem yalla motali yeneem di jotulit ab nuyu bayiko ci mom jaar ci jeewri ñi nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyel ñu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko suñu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamné batum ndigal la niko serigne moutoula waxe legi ndigal la lo xamné sax min nanuko ndax at mu jot nu wajal ko nek ci and ci ak serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dëkk bi ba mu mel na mu wara mel bu ne balé dëkk bi nak Touba mom dëkk la bo xamné du tak waye la nga xamné non noko fi indi diko fi def té mu mengo wul ak la nga xamné mo fa wara né loolu la sëriñ bi bëgg nu dindiko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamné mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar muy bis bi nga xamné sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha ak ci fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbolim ñu mu yilif di njabotu cheikh rafal gi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambalé ci jëwri ñi bopam yi ñi nga xamné ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir réew mi ak bitim réew jall ci képp ko xamné am nga yéné passeport bi liggéel Serigne Touba Serigneum di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamné muy ndigal lool yi nga xamné tabé wuñ ci barkélo dañu fasiyéné nekk ci ba kéro banu Serigne bi wax jaajeuf rek nu déllu wa tok di dégglu ndigal Serigne baangi soññi talibé yépp fu nu mëna né biir réew ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mouride baxo serigne bi mom dula liggey lo ba nopi ngay nek mou lay jox jumtuway yi ñu wara liggeyle serigne bi noko wara fagul suñu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitte lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yep biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na munu ñoo tew nu xamne bu nu mën ta tew ak seen jëmmit seen jëf meun na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lumu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi nu wajal ko xamne bis bi jageese na fasiyene na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerumul serigne touba te luñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne ndax di yalla fi yagg ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mouride yep di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibe rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi te abbay fall mom fu mu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara seduna kon baat bobu ñu serigne bi indil ba nuppi diko and ak nun ñi ngi koy ñaanal sun borom katanal ko te wëral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggey bi jappandi ñepp yalla nañ ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: sa fe rek lepp dama dal soti yegna ni biñu wote ci mbotay ci dekk bi borom sa di tudal biñu won len waye war nañ len tuddu ñoomi tam chrétien yi serigne mourad wax lay say yi nga ñu rek ali ñang mi ci dar khulus te di jamar lol biñu ngey kenn non len di ñu ko ande noko biñu tamel noko and tamali ba bañ kenn ko dem ci won na señ mi na manañu bëgg amé nako nim ko bëgg manañu dello ñom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lepp ko ni am na ndox li ñu daan ndox magal da ko da ñu waye bu magal jalle ñu ñepp señe bi gëna yaatu wat ndax bu tay jidé lu ñu bëgg dañewat bu taati tay ji te boba na fekk magal jall ñu mëna yaatu wote yi mëna man ko jotali ñepp xam ko ñepp xam ne noko bok nan nango jappano fonko noko tambale noko agale noko niko señ bëgge buñ fa ñëgé sona ji fañu ci barkep señ bi yalla ñu ci dajé ak tawfiq señ bi nak ndax señ muntaha ñaanam gi bu dañu fofu la koy mujjëlé yalla dajé tawfiq señ bi ndax nañ ko dajé tawfiq señ bi ci lepp li yomb ci lepp li yeen ci lepp li barkel kon yalla ñu ci dajé tawfiq señ bi ba dafa ko niko señ bëgge buñ fi ñëgé amina ko am nañ bëgg nañ dam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
5: barakatuh jërëjëf serigne cheikh nim ko waxé rek fim ko tejje rek yalla nañ ci dajé ak tawfiq serigne bi kon nak serigne bi na mi ngi soñaat maire xamna sax Allah jëlon na kaddu ci turu serigne khadim waye xamna taxaway yi daan taxaw neena mi ngi koy gëna soñaat bu baaxa baaxa baaxa baax num ci daan taxaw rek nako gëna yok num ci daan taxaw rek nako gëna yok ndax dëkk bi yaatu na takna te bari na mbalit te ndox ak mbalit jaxaso kon nak Allah yaak serigne khadim ñi nga xamne yeena ngi fu tew serigne bi neena mi ngi waxaat maire jere jëf ci yeesu waye na mi ngi soñaat ci ñu dëgmal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeggal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggeeyu kay yi ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggeeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wéer djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn
7: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn fa nigrax faw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bagn dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkulop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
8: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
9: xane bobu naxuma ñom seigne xane ma ci d'accord mu det al haram la yuharrimu halalan li yalla dagal na lon bu faré mom li aram mu ndu ñew man ko aramal dagal na ke amna ci amna mbokk yo xane man nga ko tak bo ñala won ci jigen gi tamit lolu du tax du temu kon ne dagan ba legi kon ma usina hadrun mo ndoxum ñalo dafa neen hadith bi ngeen may toña legi al waladu lil firash walil ahiril hajar wala al hajar yaronte bi sallam wute bi jawamil kalim damay wax ni fi ni bo setlo dafa melni li test adn bi wax xamna ko de ndax li tax mu ni nañ askanale dom ji fam juddo ca gum ga rek waye ki ror tolop jambur buñ ko jox dara lan motax mu ni buñ ko jox dara dafa mel xamna ni moy al walid al biologie moy papam waye islam moko na wut lolou ñu dara baye xel comme ni nga xane ñun ñep dañ koy xam ci aada ji dañ nan la wax de yalla ki mom sang ma ni fere dekk keur sangam la dekk ñep xam ko waye islam da nan day ñu koy day donu day yor askanu day yor santo day yor lepp ndax ci biiro ab sey la juddo moy delo ci lima don leral legi deug texte islam dafa aje wo xol bu fess ak ngam ak xel mu muccu soko deful doko nago gem lolou xeyna moy probleme wu ñi nga xamanteni ni gemuñu islam hadith bi leral na ca wirna kon dal man na ma wax ni fofu dina fi gawantu tuti islam dafa tek charte yi mu tek ni ak proposition yi mu tek ni ngir garder njurtef li ndax tay ji bu sekon dafa ubbi buntu bi dal ni tay ji kat test ADN bi lu mu wax rek islam man nako nangu kon da nga taskeru jambour kon da nga ñew ni legi def ay test ci ak njabot dal ni diw genn len te islam du nangu lolu al wadu lil firash moy sama bi dama waxon ba legi rek ñu bayyi xel ni kon lolu man al hifas ala nasl moy te njurtef li ak baña am ben fawda di am ci famille bi dafa bok ci maqasidu sharia ci djumlu kay sharia ndax suñ ko defut département day am lolou dañ ko wara baye xel kon waxna ni dina ko nangu ci yenn mbir yi nga ni xëccu won la ci njabot wala ci dom jo xani dafa reer xamuñu xamatuñ kuy bayam wala yu mel nonu ci xamnañ ni mom jiddu won na ci sharia ci jip sey ak yu mel nonu wala ñaari couple ñew di xëccu dom ji wala ci hôpital ya wala yu mel nonu lolou nangu nako sharia islamiyya bi nangu ahmadu nawawi moy adn bi wala njurtef li wala kotu doomu adama bi dakoy nangu ci ak moy tandiko bi hadarin shadid moy dafa melni da ci xawa ngob tek ci ay chartu leer bokuna ci moy muxtabarat yi moy fagn koy defé moy laboratoire yagn koy defé na nek yu werr yo xane yu ñu i'tiraf la yu ñu décorateur la te ñakoy def timit am li ñu wax amana moy ñu woor lañ ci sen diine ci sen xam xam defuñu ko ngir at-tala'um bil jinat moy foyesien yi nañ defar doomu adama jo xamanteni ni beud yi day melni wala commande dama ko commande dal al insan tahta talab commande doomu adama lolu fowé khalqullah la lolu islam du ko nangu kon bu fekke lu melni fowé la wala yu mel non wara ñakoy def ken wolu wulen islam du ko nangu ci ben côté mo xam istinas bi moy di ci wetuliku la mo xam manam istidlal bi la ndax li ci ëpp man nga ni islam da koy def xarina lonko lo bo xantini ni dana tax dina xawat dina deugereul yef yi way nekul dalilul asli nekul proof original bi qadi bi lima la waxon legi islam dafa am personnalité qadi wala faqih bi amna yenen ay mulabasat yu jël dogo andi wat test adn bi nanguko donte amna yo xamna xawna ta oyofal tuti suko defé leral na lolu lu melni walu sacci ak rasbu ak jaraa'i bi moy crime yi basmal warasiya bi moy empreinte bi wala test ADN bi islam man na nangul ñu ñew def test xane ni ki mo sacc li ki mo def li ki mo def waye nak bi hazar moy yusta'nasu biha wala yastadallu biha dañ ci wetiliko waye du nek prof bi manam bokku na ci li deugereul dossier bi dal su ko qadi bi utiliser lolu islam nangul nako ci fiqhatil jaraa'im kon lolou lepp liñ ci teunk moy islam nanguko nangugo ubbeku bañuko bañgu teunku waye da ci dagay chatou leer nañ budé nangam ak nangam amna ca moy wëruk muxtabarat yi moy ñi koy gëstu ak ñu mel nonu ba paré mu nekk ci umur spécial yo xamanteni islam waxu ci won ay atté bam leer lu melni lihan mom islam waxna ci lam jox ba paré lu melni doomi ñaalo islam waxna ci lam waxe ba paré kon duñ ñew ni far force xana seen diina seen yoonte da xamul won li xew da xamul won ni ki ki eko jur seen cheikh da ci wax lu am solo moy bës buñ xamé ni ki moy papa ji est ce que dina donu wala yu mel nonu seen cheikh da nga am yem ci lenu masala bamu gandi waye tamit lima ci waxat tamit yena ko waxone

lolu moy hadith bi rek al wadu lil firash fagn bag bu sa fa la wax ay sin cheikh bi waxe na fa am solo moy est ce que buñ xamé ni moy bayam tamit ah est ce que buñ ubi buntu bi lolu tamit dina ko wax fuma tollu legui kon dama bëggona léral touti rek ci ben fond publicité la koy def xuma ben mashru' kitab bo xamni mang koone bind ci fiqhul afaq la tudde mang ci nokel docteur mor ndjay mi lu bari ci tam cheikh bi mo koy defal leral na ci touti ci mbir momu ndax dawru sani bi amna luma denc waye bal ma lire lolou ci tire bi sax xeyna dawru sani dina ko lire damay wax ben tabib misri bo xamanteni ni docteur mustafa mahmoud la tuddu xeyna bahisuni xamnañ ko dafa def ben geussu go xam dañi manam min ash-shakk ila al-yaqin joge ci sik sak dem ci yaqin li serigne siri don wax ci serigne fallu diko junju legi moy affaire bi ni mu compliquer ak serigne borom khalqullah sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha lolou may ade manam lu compliquer la wax na ni amna ñenti tarkiba ñenti composition yo xamni mo ci nek yo xamni ben bu ci moyon rek yow mom man nga ne ko garab wala mbott wala melantan wala nak manam yow sa boss bi ñent yoy xama sen sidi momi gëna xam limi junju a t c g a t c ak g neena ñent yoy bu ci manki won lum tuti tuti tuti yow doto nek seigne fallu seigne gass xam kenen ngay doon neena neena ak garab sax nga ko doon lol nak neena al qotul ilahi lako tudde moy qoto yalla bi docteur mustafa mahmoud neena lol man motax ma commencé nak ka annani ara allah da meli ma ngiss yalla manam min ash-shakk ila al-yaqin kon test bi lu am solo la waye nañ xamne tamit islam lu am personnalité la du ko nangou nangou carrément du ko bañ bañ carrément tek na ci ay charte comme nim ko tege ci lepp legui nak man problème bima am moy ci diko laaj ñom suñu cheikh moy xel wi science di daw du ADN kesse yu bari la ak nimu aduna bi nimu ubbe ko amna ben mulhid bo xamne dafa la joon ben bahis niko yalla bu fekke bari na yermane lan motax mu bind sawara dañu falak mulhid la niko yalla bind sawara dañu falak wa far ngeen da ban da ngeen rahim la muniko sawara yalla da ko bind ngir mu nek poupe buñu sanni mbalit yu bon yi comme yow yalla da ko bind ngir mu nek salalil muhammalat moy lu bon ñu sanni ko fa ci lolu mu ta ñak ci genn kër ci ben système kon diine islam dal da fay taxaw ba faaw ci dara mënu ko fay dund kon dal suñu fallu ci teunk rek amna fuko islam nango ci yenn mbir yi ci nangu go xamanteni gu teunku la waye da nan la sattu sangam ak sangam da cey teggu te neena nek lo xamanteni amon nañ suñu adilla ba pare ndax suñu ci wax na am solo ben 100% amut 99% lañuy wax wala yu mel nonu ci cote yalla bobu cote bu compliqué la ñu bari ñom docteur napoli ci dañuy wax ni yi ni xeyna al adilla al ilmiya sabita bu fekke dem nañ ba la yaxtalifu fiha isnani su boba manes nako jël waye bi hadar kon dal suñu bëggoon tank day melni islam da ci dimbali ko leg leg amna mbir yo xamne nak mom islam du ko bayyi won mo nonu mu liber su test adn bi ñewé man ko leral wala lo xamne du dajj islam comme ñoko misalale ci legi ay couple yu xëccio doom rek wala ko xamanteni ni dafa reeroon ñewat ci dëkk bi cañ xamni ñew na wala yu mel non dal ñu bëgg xam fan la bok nga ni fi itaar ash-shar la juddé won yu mel non ñu xam fan la bok mo dugg ci istilhaq ñu doon wax kon islam nang na ko ci koto yoy waye limu waxon ni diw bokku ci zin wala lu zina la wala diw bokku ci ci lihan la bayiko lolu mom ba légui fiq na gogu bëss buñ ko bëggoon nangu nak est ce que mu ngoy layalé ndax tam aduna bu tukkey gud nak tes geussu yi da nga dem lima bëgg wax suñu xadim moy est ce que dang koy layal min babi ni legi li ijma la wala bok maqas maqsad shar'i la bo xamanteni ni motax ñu def ko wala nangam nangam wala lol mu ta nek ab laaj la bo xamna mako posé dama jaaxal manam bu fekke dem nañ ci kanam tuti tuti yef yi gëna avancer est ce que nas shar'i bi nga xamanteni ni mom xamoon nañ ko paré sabita shar'i bi li nga degeeru na day da jeeku wala mayes ni ko tawil lol dal moy sa blaaj xamna dina ñewat ci tour bi bu fekkanteni ni jël na dal waxtu wi di rafet lol nak waxtan yu ak ni mu ñewé kon dal sari ha nangu ko carrément way bañu ko carrément amna fum ko nangu amna fum ko

0: bañ li nga xamni mom la gëmon bané li mom mënta ñak loolu mom kenn duko dañ ko kenn duko dindi wa yi nga xamni ko bayé won mu xawa libre nak bu test adén ñëwé ba ko dëgeural faqih bi mëna ci sukkandiku ngir ni li ni nanguna ko ginaa bima amé nangam ak nangaw gira bi nga waté ginaa bima gëssé sama gëssu def sama gëssu test adén timit dëgeural nako kon yustanasu biha wala yastadullu biha dañ ci manam dimbuniko waye kenn duko tektalo señ fallu fofu la yebuti kanam
1: jërëjëf señ sharif kon loolu yaakaar naa ni wëngal ñettel bi leer na nañ kon liñ ci mëna jëlé manam ci information mooy test ADN ak li muy reey ak niko señ ci di waxe bañ ci sukkandiko ci yu bari ci yenen waye dal kenn mënu ci sukkandiko ci wax ni ki kiye ko dul wala kiye mo wala ki dulu ko ci ka bo xamni manam doomu ñaalo lay doon wala ñaari nit di sey am doom ñu doon do dudd ñu siksaka ba mëna sukkandiko ci test ADN ndax ki ñoko ki baaje ko dul wala jul ko lolu mën ta nek waye mën nañ ci dimbaliko ba ku jigen gi bu demone hopital domam dudd far ñu jaawale domi ke yobuke xamatuñ kenn ku ne kan mo yaayam man ñu mën ci kaay yi mel non nak mën nañu dimbaliko ci test ADN
0: ayna ben tombe rek ma ngi jéggulu ci jaar microphone bi lu melni kashful wiqaayi ñaar ñu wara dencenté ak yu mel nonu ñu gëstu ba xam amna ay fièvre yo xandi de menace sey bi wala yu mel nonu islam d'accord na ci bobu ñu gëstu ko ngir xayna li ñaan fagaru bo gën lolu ali min babil wiqaaya wa sadd zaraa'i lolu islam nangu nako timit
1: lolu leer nañ ni kon man ñu teju ko niko ci ka bobu ak ñaar ño xam dañu wara sey ñu def test ADN ngir ñom ñaar ndax mën nañu sey am deet ndax lool ci mi ngi téré fi xey sax amna ci yo xamne bu amé dañuy téré nit ki sey ak sey ak diw wala ñaar ñi sey kon xamna ni ba lañu wala ma jox sun cheikh na ñuy duggal ñom sun oustad sun cheikh na mi damay duggal docteur Khadim Bousso mo commentaire ci thème bi ñu doon waxtane bala ñuy jall waaw nek lool nak man xamna ni ma sante sama suñu kurel bop gi ko liggéey ko tedd gi ka sawar señ Sam Bousso mo fi tew ak señ Cheikh Lo Al Khadim Lo ak señ Amadou Moussa Mbacke ak señ Khalil Mbacke non nak muy kurel go xamni ko liggéey ko tedd gi di wajjal ka sawar yagal ak lo docteur Khadim Bousso mu yag japp lool ci liggéey bi ci ay at yu bari motax fepp fo xamni wota na fa rek kurel gi dang koy wuy ci kon ñu xamé ko non di len sant bu baax ak mbokk yépp kon bismillah docteur ba la ñoo jall ci ñentel bi

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi siyaré waat ñepp xamna bëgguma won sax di yaqali fi boroxoy wax waye dina yaq lepp ndax liñ wax ni liñ am suñu sëri wax ak suñu mag ju bax ji rafet na lol ci xam xam la bu rafet ay tay mom do may ñew ci mufaraqam man anduma ci wax deug yalla dama japp ni domi ñaaro wala koku nga xamanteni ni xamnañ ni diw moy bayam suñu xamna lu am solo ñu xamni diw moy bayam par ni ko juro do don te xamnañ ni moy bayam imma ci ak nuro wala ci adn wala lenen lenen bu par ñu ne ko yow woro don musna am ka bu mel nonu amerique fay bu ñew di toop biñ ñewé biñ leen waxé yu mel nonu am ko xam dafa faato ñam ñu wax ni ñoo bëgg lijeenti wal lepp waye biñ duggé ci yu mel nonu waaj dañé kon ginaa loolu comme fogel baaw dit faté leen li man damay dem sama motax fiqhul waqi'a tamit lu mata bayyi xel la ndax bo démé fu melni amerique par exemple wala europe ka yi rek mo fa am kon buñ ko atté ci suñu fiñ nek rek ñun problème lay doon amna lu mel non rek ko xam dafa ñew ci suñu sambu sa ndaysan bëggono tok bim ñewé ni commencé ni ko sangar da aram lu ñu wax limal ko bim ñeko jigen da aram dañi forget about it me gëna ci diiné ji kon après ñu do ko léral nak li ci aram yu mel non kon fokk ñu tanzil masail yi fokk ñu def tanzil fiqhu tanzil diko def suñu xawana lu am solo da ko jundju xamna faqih la motax bëggu ci ki me ko gis xamni mawkhifam lool la manam moy may tarjuma li nga wax suñu cheikh moy ma buñ xasse xamne ki moy baye normalement da ko wara don tay suñu mahamad lamine dafa wax lu am solo te moy waladul firash ñun dañuy wax ni moy domi lal manam domi waji yaante bi mom dafa wax rek ni al walad lil firash dom lal moko mom d'accord ñu fuqaha wi ni legi lal bi kat borom lal bi lu ndaw ci jur ci bir negu sey bi ci sey bi man na 6 mois mom moy bayam na ci ñew bu ma sey bi mate 6 mois rek ya mom lal bi ya mom dom ci wa legi kele nga xamne zani la won tamit ak zaniya amon nañ lal di ñom amon nañ lal ti lal lañ nekkon di donte du lalu sey kon al mustalahat tu'tab encore baye xel waye waaw kay waaw wali ahir al hajar ki nga xamne mom da perte mom nga xamne mom bokku ci bir sey bar ñew duggu ci ne ñew rek indi doom sukkandi wu hajar la am waye al ahir al gogo al lan la al al ahdiya la wala al istighraq la al ahdiya kon du istighraq kon ngeen daanu ngeen budé ahdiya rek daanu ngeen parce que du istighraq kon yobut ahir yep kon ben ñaarel bi moy ma japp ni suñu serif boné l'islam dafa wax ni testadène nako nongu fi te du ko nongu fi dakoy dakk mbam bayiko rek dakoy dakk mbam bayiko parce que man gis na fi ndax ñun ñi nga xam tu ay américain lañ tay bala nga ci doom amérique da nga gis na ay ño xam dañu def testadène ñun lañ jox américain wax leen ko ba par dañ lay wo ci salle ba nga ñu juroko ñu la juro ko dañuy war ñom xamal la wat la ñu la ki juro ko ndax test aden dum koku mom muñu nek du dum bo xamé nim composé ñu test aden ma dum mom abadan muñu dum lool yow ya ko xassabo al qatl ilahi comme ñi nga xam tane ni barami du dum bëdi du dum non la test aden du ñak jume ben legna li ma wax ni du samay wax sax man maam ñaari ndialo ko bu ñëwé waji ndialo ak ndaw si ba agal waji ni man dom ji sama dom la mako jur ndaw si ni ko waaw yaay bayam te gisuñ kenn ku ñew fuqaha yi wax nañ ci te ñiko wax duñu ñu ndaw hasan al basri ku ne xamna ko ab tabi'i la sayyid al tabi'in sulayman ibn yasar tabi'i waye demal ci urwatu ibn zubair sahabi rak abdullah ibn zubair wala magam urwatu ibn zubair ñeneen ñu ñom meenañ lu melni su amé dañ waji dom ji sa dom la day don légui lan motax ñun atté bobu ñu wém ci mazahibul arba'a rek ñu jël wax ñi wax jël tamit la wa i'tibar ka mun lahu ndax ci na ma di lang bi xam ci julli mo posé won jamono yonnate mari salam ben problème mo won jamono yonnate mari salam moy ni ñi nga xamanteni ni dañu amone ay jëkkeur ñu jappulé ñu ñëw ci biir julit bi yalla ni bu len len delo ci yéfer yi waye joxé len cenn yi len joxone delo wat len ko problème bobu mo posé won jigen ñi ñëwoon ñu jël seen cenn joxé jigen julit yi yéfer yi japp ñu fayal len seen cenn yoy indi wat len lay jamono sidina omar problème bi posé won moy yéfer yi tuba ndug ci islam indali seen doom nek ay tabi'un sidina omar dañ len ku ci waxone ni majur langam ci jamono jahiliya rek damay japp ni sa doom kon lolou kon man nañ ni kon may sa istinas ci jeffi omar ndax ñooñu juduñu won ci ay sey ndax yéfer la ñoon ta ba légui sax mazahibul arba'a yépp dañu tanaxut ci lolou tanaxut gi moy yéfer bu tuup indi doomam indi soxnam dañ nan ko soxna la ding ko fasal am deet bu fekke manam man nañu sey nga xam tane ahlul kitab lañ ba pare nekkuñ ak mbokk ay mbokk yo xam mënu yosé wala yu mel non bi ci namp wala len mazahib yépp depp nañ ci ni kenn du tass jabar bi dañ koy bayyi mu kontiné nek jabaram doom yu amone ay doomi de gentan lañu don dañuy don doom yoy l'islam is accepté won na est ce que sey amone na bu sey amone est ce que sey bobu l'islam andon na ci kon l'islam dafa bayyi wat sey bobu ñu fason ci ak nasrani ak yahudi dafa bayyi mu kontiné doomi mu kontiné i'tibar ko nonu ñu maslak yéfer yoy est ce que mu ngi ko ramaslak julli ni ndax ki lu mëna xew ñoom tane ndax sayna ibn abbas neene bi jahalawum sa yu amé rek même boko tayé bi jahala la même boko tayé bi jahala la légui nak sayna omar ni tuba ñep mu ni yeen ñi indalé ay doom ku ci wax ni diw may bayam rek damay d'accord ni moy sa bay abu hanifa dafa tane xut momit ndax bim waxé ni doomi azani dubai way da ya dolé ni waye nak bu fekke nit li suñu mbakk bi sa wax la wax bu fekke nit dafa indi dom dal ni may bayam ndaw si ni ko yaay yaayam dom di d'accord neena su boba man lamay gënal ma sutural ko japp ni moy bayam te buy xolé limi yaq ad darar yuzal manam lortangi des ko wara dindi te limi yaq bari na ndax amna mir ko suñu lamine sall wax man amna mirage mo xam tane fi ne ba tay barki dem mag sama gaay ñu andon dem dar diko lijeenti ji monte li dindiku batay parce que waji dafa fatu baye ay doomi americain ak ben doomu senegalais xale bi rakki bayam ñew ni ko duñ mirage parce que yow sa baye sa yaay biñ lay am amuñ loon ci afse wax ko carrément xale bi wax na ni loolu mi wax xanten ni ku mel nonu il faut une solution ay buñ defé lé mbiri ni man na compliqué xeyna nak dañ ma wax ni mutashaddid la won waye tay mutasahil la waye ala kulli hal dama japp ni loolu sayyidina omar defon dal wares nako meuna baye wat xel ben bayen bi moy limi ci bëggoon doli wat rek moy tay xeyna dundul len ci ñu ëpp ci ñun dunu ci réew Europe yi ba mané yeen atté di ñëw ci ñoom directement waye li lay ñëwël ci ay atté suba ba ngoon xolal LeBron James barki dem tan yele ben ay moñu ni ko may sa bay ne ko may sa bay tribunal bi dafa dem lijeentiko wa Miami na dem ñu dem def test ADN ne ko ay la yoon moy sa bay mëna ci dara fini ni waji moy bayam lay kok tay bu tuba ndu ci lisan ni na ko du sa bay kon problème am il faut tamit ñu bayyi xel li nga wax ni mom lañ doon songé Yusuf al-Qaradawi moy dafa gëmoon dañu wara taqrib manam mutaghayyirat yi ñu taqrib ko man japp na ni masala bi ci masail mutaghayyira yi la bok japp man ci usul yi rax bëkku ci aqida motax motax ko waré sëñu ishihad bu baaxa baax ci wañi jumut ilmi gi ma japp ñu dal wax deug yalla li Abu Hanifa tanaqude Suleiman ibn Yasa wax ko orotu ni ngir risk ko Sayyidina Omar atelu mel non japp na ni faradu yoon yi war nañ ci xalaat bu baaxa baax ci walu mirage jëm ji lool ndaxte dajelo ba agal te indi luñ ko solution nak day xawa metti dajelo ba agal te indi luñ kok ñuy wax indi luñ ko ben solution lulun ni yow dal waro don ken amo bay ñin am ñu ci yok ni lahrap lay dem waye seigne touba ko manol ndax bimu inde lol ci mola yene sudur dafa talifat mu nawir sudur te limu ko ci commentaire bobu la ci bëggone def xamna mo bayyi borom xam yi dess ñu lañ jaay ñom ñi fi ak borom xam yu bari yi fi nek yépp ñaan suñu borom defal leen tawfiq xamna seigne cheikh na kon seigne glass xamna kon ñu malaka yel seigne cheikh na
1: c'est-à-dire manam bëgguma iltibas am parce que xalam solo islam nekul lo xamne dañu congrès rek jek jek ni nangam amna dafa am ay sawabit am ay mutakhayirat ma ngi insité bu baakha baax sun xari man limay laaj deug deug deug deug moy param xam xam yi ñi jaawale du bari sax digënté sawabit ak mutakhayirat yi lu leer ni sawabit ala islamiyya haqiqiyya shari'iyya dal shari'iyya jot na ni dara mën ko daj man sax fi ma don xawa ubbi sun cheikh porte moy nas shar'i bi man na fay nek ba pare sax ñu maslaha wax lo xamanteni ni amut contradiction ak nas bi day lu jafé nak dafa mel len degul li ma bëgg wona wax manam ci misal sun cheikh wax na ni est-ce que du illa ba taxone ñu nan ko du don moy rere bay ji ca mujj nañ ko xam est ce lolou illa bi du daq kon ñu ni legi dina donu ñu ni hala khassal waye lolou nek man lima gëlem lo te xama sun oustad na ñewat moy non nañ koy nuñ koy defé al maqulatu shar'iyya thabita allati taqul anna warad az-zina laysa mu'tarafan bi domi ñal ken rek na turku al ma'u hadrun ba shafi'i ni man nga ko denc ñeen wax ko ba téré ndaw yi lima ko waxe legi wax ni la nga xani mo amone ca ñeek ñaalo go di am ca la daganon ñaalo gi bu nu ko aramal bo ñaalo won ci jigeen amna mbokam yo xani ma ngay atak lol mom sama mushkila la man nak duma jasmu ndax day lu graw waye dama laaj rek ni buñ fekkon ni est ce que ijma wala maslaha shar'iyya du wone ni xeyna li nañ ci atté li waye te wut nas ba mang fa té lolou la jafé est ce duñ ko buñ ko bolé du nek contradiction man dama ubi buntu bi rek waye duma wax ni mom day i'tiraf nañ ko wala day don wala yu mel non lu mom man ñimé moko ba ca defat modi ni ndax bayi len xel lima waxon légui moy nasl bi njurtef li lañuy garder xam nga américain yi ñëw la ki di so dom yow islam andi la solution néna la so doma jappal la so doma xam nga lolu limay boy texte bi do wax sank ni texte islam pour nga deg ko da nga am xel mu ubbeeku ak xol bu am gem xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako legi damay bam to danak xam na ni ki doro xam na ni ki keeku jur ki ro tolob jambour nañ ko jox aw doj wala buñ ko jël mutana ba doon buñ ko jox xam na ni moko mom waye nak ko nangu to jox kon bu la americain bi ne ki dafa dom mu andi la khaybatu amal gëmal sa islam ni sama islam mo ni ma sama dom la ci mag ni non lañ ñon doxé amna ay qara'in yu leer nañ yo xamni du ADN ñon ni sharif bu sa ni xamna ni ki ñaan moy bayam du bayam ñu ñep xam nañ ko mais téwu dalay jox ni nga doono dalay wax ni la manam ci njabot gi la bok di doono ak yépp lool daal la ci duggé xeyna waaw
2: waye dama gis nga topé lool nusu sharia yeppay dañ alquran dafa ni wal walid wal mutallaqatu yatarabna bi anfusina thalathata quru legi mu am jigen ju tass legi ñu deb ko hopital echographie dal ni ki dara nekul ci bir bi eumul est ce dañ nan jëru japp edda manam duñ wax ni japp duñ pourtant tassna echographie legi ni ki dara nekul ci bir bi té téw li ñaan nak pédé sa xuru mo tax dafa am ci sharia lo xam bu ko sharia indé yoy buñ ko topé nous sus yépay dem dé
3: wa ma ngi djéggu dé fofu nak suñu lamin échographie mëna def tay ni la wallah ñaan néw ko bu suba mon la mang fa échographie day joom mais test ADN du joom lool moy iskal bi
4: machallah day melni Seigne Massamba man nga delou wat ci place bi buntu dal eko na bo xamne problème du régler wo fi xamna ne ni ma guissé ni du régler wo fi xamna ne laaj na be geuss ak yenen jotaay ak yo xamne dina gëna yaatu baaxa baaxa baax xamna deuxième round buñu don wax sax xaw nañ ko def dak danaka mo ñewul te guddi na wonopi bo defé Seigne Massamba da ngay duggal Seigne Cheikhouna Ndiaye Ibn Djelal mom nak li waxtane moy ni ñi xolé doom ju jiddul ci yoon ci société bi ni ngi koy xolé xamna xagn bu ko waxe ba nopp problème bi dina yok bañ xol ndax nañ am solution buñ am ndax borom deet kon ginaaw bi amna ay waram xam xam yu fi nek ni ñi dugal tahliqat yi yakarna deuxième round bi dañ koy remplacer ak tahliqat yi bu ko defé ndax guddina té seigne Elhadj Ndiaye Cheikh Ndine mi fon way da melni genn na seigne Cheikhouna Bousso seigne Sidi mi ngi fi ci biti bu seigne Cheikhouna Ndiaye mi danelé moy ñew bu ko defé nañ ubbi nañ buntu bi ñi bëgg def tahliq mën nañ leena bind ko ñu mayla ñetti minute wa defé nga dugg ci yefi inshallah taala bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñong leen nuyu di leen ya kon vite fait rek ni yall ci 4e sujet bi moy nazratul mujtama' li walad az-zina moy le regard de la société sur l'enfant hors mariage ki koy def moy oustaz cheikhna ndjay ñu jox ko mu commencer kon cheikh cheikhna vous avez 20 minutes
6: أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد باكي ginaaw ñu sante yalla jullu ci yenen tembe tebe ali salatu wassalam ñu ngi leen di nuyu bil islam tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba di jital ci nuyu ak ziar bi mawlana al khalifa cheikh mohammed al muntaka ñaan suñu borom defal ko guddu fan ak wër gi yaram am agale naal yim bëgge liggeel serigne bi yépp te ñu and ko ak mom di ziar bu baax baax suñu nijaay serigne khadim ci jota bu am solo bi nga xamni organiser nugo waye rek mi wone ni jotaay la bo xamni warna di am saw yu nek ndax li fi jiddu ci ay njariñ bari na di ziar bax bax ñi nga xamni ñom lañ ko sekkal serigne cheikh mi nga xamni moko bis serigne cherif serigne sidina nak non tamit cheikh mohammed al amin mi nga xamni ñew na indi ci ay participation yu am solo mu melni rek dañuy fatali le borom xam xam bu do wax nana waman dara wa qaddara bi an dara fadaika darin fasaluhu ma dara wa ghayru darin wa huwa ghayru dari fa darihi fi darihi ya dari kon ñi nga xamni ñoo fi parce que wonna ni ay borom xam la kon ñun waraxa bi nga xamni mom lañ wara tanawul moy regards wala xolin nga xamni société bi da na ko xol doomay juddol ci yoon mu nek lu xawa metti ci anam ndax biñ xolé rek ñi nga xamni bi tew ci borom xam xam ñoom jigoon ci seen biir déjà ñom jëgowuñ seen biir ndax amna ño xamné dañu jaar fele moy hizbul jumhur am ño xamné dañu jaar fele moy hizbul islah wala hizbul islah wala hizbut tanmiya wala ni ko mëna tuddé té ñom li ñuy xulo ni ñak ci jëgo lool moy nek ay résultat yo xamné moy wacc ci ki nga xamné mo jëddul choon té buñ délo tuti ci l'islam da nga gis ni l'islam waccona ak ku juddou ci yoon ndax l'islam daf tay ben qaida bo xamni qaida bu maga mag la wala taziru wazira ukhra wala taziru waziratu wazira ukhra manam ku nek la nga def yow la concerné yoon keneen neeku ci nak non tamit tegal benen qaida ci ni kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina ku nek tamit la nga def yow lañ koy fay waye nak society bi mom dañu wax ni du nonu ñom seen bop ñoy indi seen atay bop ci lolu dafa yanul mana ñaari megi jëm teju feñ teju def lañuy def ba dara juddo ci ka nga xamne mo ci juddu nga xamne la jël tinul demandé wul sax pour naître manam sa ko sax ngir juddu dafa jek jek ñu jël ko ñu ngi yow bi nga juddo ni amna ay atay yo xamne ba nga juddo rek ci lañ likoy tek ñen ci fukhaay ne ko yow manam bi nga jidde rek kefeul nga manam amna ñu xam dañ nako yow mom do dem aljana ko xamni mi ngi doora jiddu xame gu ndey joram ak chamoñam kon nga xam day doora jiddu rek mom yeen fukhaay ci lañ ko att ne ko yow do dem aljana ci lolu day depo règle bi nga xamni l'islam teural nako ci ni ñepp ñoyam ci kanam suñu borom ku ci ne may gëné sa morom boy sangu doko summi comme ni nga faral do waxe moy tolok ay bi yalla do wax rek ne man hamala salihan fali nafsihi wa man asafa alayha kep ku def lu bax day lako bindal waye ku def lu bon ci sa kaw rek lay tabbi kon ci nonu ci lay gis ni nit ki lamuy gene moromam du ci ab judd donte lele judd dañ ci participer waye nekul ab judd kesse fuqahaay nak problème biñu gëna am ci sama gis moy lele dañuy jaawale l'islam sarté yim tek ngir moytulo nit ki ñalo ak dom je ci juddo ak yam am ci ñaari bokul la l'islam dafa tasaddut ci côté ñalo dalé ko ci bul xol lu aram bul lal bul jégué imi ci ay kulil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum baye ba jeex téré ko jigéñu wa kulil mu'minati yahuddu min absarihim wa yahfazu furujahum baye ba jeex ak ay yenen hadith yo xamni mo koy dolel waye li mi ngi concerner ñaar nga xamné ay mukallaf lañ waye doom di nga xamné juddoñu ci nek résultat bi lolu mom concerner ko ndax mom sax juddugul bi ci top tamit ki nga xamné mo juddo ci anam gogou ak ki juddo ci genen anam ñepp dañ leen considérer comme ay doomi adama té mu dugg ci hadith bi yoonu man sa sax wax ni kulukum li adama wa adam min turab kon ñom ñaar ñepp ay nit lañ duñi ku juddo ci yoon ñaara nopp ngay am ku juddowul ci yoon ben nopp ngay am deer ñom ñaar ñep ñaara nopp lañu am ñay toll ay bet ciiri doomu adam yi am yep ñom ñokay am ci la fadla li arabina ala ajamin wala li ajamin ala arabi kon ngeenel du amé ci côté askan ak ci côté judd kon bu li lepp jallé ñu wara xam kon lan motax société bi diko xolé regard bi ak bu ko xolé yan athar moy yan jeexintal lay bayyi ci koku nga xamne mo juddol ci yoon ba ci ndek ci nga xamne society bi mi ngi koy xolé ki juddol ci yoon bi juddé rek ci la koy commencé wutul tour wo xamni neexuko ci alcorane ñewon wala tanabazu bil alqab waye da fay judd rek ñu ko yow mom doomi nangam lolu di ci yam waye keur gi mi juddo dañ koy commencé do xol ben beut beti yo do dom yo mu jige ci keur ga dem ci école ba ñinga xamne ñom la bokal classe kum ci jotel donc ko xasse lolu day indi ci mom lu ñu tuddé al huzla wato na huzla nafsiya manam day dem ba day beddeku day daw société bi day daw nit ñi lan moko waral sa yu jige nit ñi dana dégg lo xamni bëgg ko dégg ci dañ ci am naxar wo xamni amul kenn ko xamni moko kay moko xajal ci lew day taasir ci mom manam day jeexintal ci mom ci côté xelam waye tamit ci côté xolam manam day am ay social li tuddé confiance en soi nit ki gëm gi mu wara gëm bopam ak wolé gi mu wara woru bopam lolu day dim mom bu nekk ci jang day yaakaar dom la jo xamné juddul ci yoon na manké ba wurta ag fi ñepp wara ag motax bu warona am 10 résultat mëna am 5 wala mu am 4 liko waral moy dafa gëm bopam té nit ki pour mu réussir mi nga dalé ci mu gëm bopam li tax gëmul bopam société bi joxagne gi ngi koy joxagne baraba tuuma diko dekkal fenn fa té lolu l'islam yobou len ko xéena sax lolu mi commencé ci fuqaha ba tay ndax xéena am sin cheikh bousso mo nek ci koñ bi ñu liko di amna dom mu ne ndax amna borom ko ñu liko deret mu ne kon duma ko tuddi lay fo sin cheikh bousso deful farq ci bakkar xamni mom la ak ak ji mom la goné ki am ndax dem jox autour lolu ak dom jela ndax ay waay autour ba nopp nak passé wu ci ngi def ko jox autour melni li alfaane won kon boba ko bawe xel kon ci non mat bi ñak ay ben bi ci top tamit li nga xamni mo geuna bon ci nit moy stress de ke stress ndax bu nekké ci kër gi do am jamm bu génné do am jamm amul fenn fo xamni bu fa démé da na fa amé jamm ko démé ci lu bax lay doon amul ben xamni day sedd ci kotam lool nak lim meuna indi ci ay jafé ci société bi bare na lool ndax ñu mel nonu bédd yo gëli ci biti nek ay bandi ñu mel nonu bu leen société bédde ñoy génn ci biti ak nekkee biti parce que nit ki bu fekkee mii ci biir këram ay waajuram di ko jox li nga ko war a jox ci aatifa maanaam amour bi mu war a am ci côté amour paternel ak maternel yépp mu koy am comme ni nga ko war a amee di jàng ni mu war a jàngee màgg am liggéey mën naa mucc ci yu bari waaye bu juddoo fi mu juddee ñu commencé koo joxin baaraamu tuuma dana dem ba yaakaara moom nit la ko bon dafa judd bon mënut a baax ci ko ci këru àdduna mu génn ci biti di agressé ak di def ay banditisme yoo xam ni mën naa jural société bi ay jafe-jafe yu bare bare mu des xëy na dañuy tënk responsabilité bi nga xam ni société bi war na ko am envers ki nga xam ne moo juddoowul ci yoon ci li njëkk société bi dafa war a xam ne rawatina société boo xam ne société bi jullit la l'islam ay mbiram yépp ci maandu la ko teg ak ci yërmande ci bokkul ci maandu ngay àtte nit ki ci ay bàkkaar yoo xam ni moom defu ko ay waajuram ñoo ko defal bi ci topp l'islam dafa war maal doomu aadama yépp la war maal moo xam doomu aadama yu juddoo ci yoon ak yu juddoo ndax wala xam ne karram naa bani aadama doomu aadama yépp la dugal beneen bi ci topp tamit ñu koy sutural ak di bañ di ko weeje ndax saa yu ko weejee ba nit ñi xamal ko loolu mën a koy indil ay jafe-jafe bi ci topp ñu fexe ba la war ci am njàngam ñu def ko la war ci am yaram ñu def ko bu màggee war a liggéey tamit ñu fexe mu liggéey waaye bu ñu yem ci loolu àq yi nga xam ne l'islam jox na ko ci mbooleem manasib wala ay poste yoo xam ne war na ko occupé ci diine ñu jox ko ko mu occupé ko waaye loolu tamit ci borom ci fuqaha yi ci boppam ci lay njëkk amee problème ndax ñoom ñoo waroon a détecté ñu mel noonu teg leen ci kanam jox leen yenn yi bañ a tàbbi ci loo xam ne gën comme ni si Serif waxee woon léegi dafa bokk ci maqasid yi nga xam ne l'islam tegoon na ko mooy xebu diin wattu diine ci képp koo xam ne da ngaa juddoowul ci yoon en général biye ba nga juddoo lu ci bari bari du nekk biye bu baax ndax biye yu baax yi doom yu mel noonu dañ fay néew parce que dañuy sàmm bu baax a baax fekkee biye yi nga xam ne nag nekku ñu sàmm doom yu mel ni mën nafaa bari kon nit ki bu fekkee dafa juddoo ci biye boo xam ne favorable pour moom ku mel noonu lañ war a gën a jege gën koo jox yitte ngir gën koo sàmm mu mën a mucc ci défi yi nga xam ne am na ci biye bi nga xam ne moom la juddoo kon loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bi ci topp tamit mooy ñu fexe yu mel nii di bañ a am ci fuqahaay ba tey ci lay delluwaat parce que nit ñi ñoom la ñuy ci côté diine bu fekkoon ne xamaloon nit ñi ne leen ku judd ci yoon ak ku juddoo ci yoon ñooy am ci kanamu yàlla ba sensibilise nit ñi ba nit ñi yu bare bare xam ko yu mel ni dana wàññeeku bu baax a baax waaye nag ñàkk giñ ci ñàkk wax rawatina léeg-léeg li ñuy jaawale tambu daal yi ak mu tax a yiraade day indi problème parce que fii ba àdduna di tukki doo gis jullit boo xam ne am xelam mucc na mu ñëw naan la tusbaar dañ ko war a def juróomi rakk wala tusbaar dañ ko war a def ñaari record wala ñeenti record wala juróomi record parce que yooyu sawaab bi la yoo xam ne laa tax a yoru abadan waaye am na ci ay mbir yoo xam ni nusus xatiyaa dilaala wa tuubuut amu ci li ci am rek mooy ay xalaat yoo xam ni dañ koy dajale ca borom xam-xam bi nga xam ne mooy dund ci benn époque mais benn jamono am ay mbir yu xew ci kanamam mu àtte ko kooku du bokk benn borom xam-xam boo xam ni day dund ci beneen jamono yeneen mbir yi xew ci misaal yu yàgg yi nga xam ne ci doom ju nekkul ci yoon jamono jooju daana ci misaal nit ki jamono la carte d'identité passeport daawar soxla ay kayit yu bari bari ci jamono ji nit ku judd te pour nga am da ngaa war a am bàyyi ñu lay askanale soo ko amut loolu dana indil ay problème yeneen yu yére kon daal li ñuy tijjiwaat foofu mooy fuqahaay ñu xaw wàññi jumut ji tuuti muy mu tasaahiroo nii tamit ñoom it ñu xaw tasaahul bi tuuti l'islam xëy na day nekk ci digg bi bu ko defee question yu mel nii ñu bañ koo ragal ko ragal indi ko ci ti bi ndax diine du soppeeku bu mukk waaye fu mu di mën a ànd ak jamono ca diine lu ci baree bari dafa ñëw ngir yëwénal dunduk doomu adama ci kaw suuf ginaaw mu ko yewene lay ci al-akhirah mu tonku ci ben aya wa bi taqi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tanse nasibuk min ad-dunya te lolou ngir mu meuna am question yu melni nga xamni ñi dañ ko ragal faaw ñu tekk ko ci table ji borom xam ñu def ci ay istinbatat ak ay ittihadat bu mu gëna leer ci ñep ci ñu xamni nusus yu bare bare yo xamni ci lañ ci wax ci muy jël doom ju melni diko duggal sawara ak diko tek yenn att yo xamni ma anzalallahu biha min sura leer ko society bi ba toñ ñi xamni ñing koy toñ doom yu melni xaw wañe ku bax bax hada wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
7: sun cheikh na nga bal ma rek ma am ñaari question ba ñatt ma poser ben bi ibn jalal la koy poser ñaari seigne cherif da nga wax seigne cherif ne buñ demé ba am ba tay xun ci ne ki moko jur tamit lutax ñu bayiko mu don testaden bi ñew wéral ne ki moy bayam am am man yum dans tous les cas jamono yi nabi sallallahu alayhi wasallam dina wër ay preuve ay témoignages ak yeneen yeneen est ce que mën ñu japp ADN tay benen bi moy waji umma sallallahu alayhi wa rahmatan lil alamin est ce que jappul ne yang koy togn bu fekke dang ko bëgg xagn ndonoli est ce que jappul ne yang koy togn ibn jalal yaane mo wala tasid wasal misra ukhra ba pare ngane mom ak kenen ki ñoo wara yam ci kanamu islam ba pare nga ñew ne ma ki kat donte testaden wonene ne moy bayam du tax mu dond kon kay fi mom wa tasid wasal misra ukhra dox fi ndax te ñing koy xagn lo xamne akam la won est ce que lolu bu ma c'est à dire man poser wu ma question pour sama bop dafa am tax mu koy poser dafa am ñoo xam ni nga wax ma poser question am ñoo xam ni ñi sétane ñom dañuy gëm ne su boba wa rasulallahu nga wax doxul parce que jël go xañ ko akam yo xamne mo xam won ngir rek tout simplement parce ñaan ñi la def ndialo donc xam na question yu mu ma répondre ci def ci on inshallah buñ dafa
8: ok ko ni dugal seigne cheikhna mom seigne sidi def ta'liqam soy nak mom denc nañ ko nit nañ ko nañ ko tontu inshallah seigne sidi sa question yi seigne cheikhna no pay seigne sidi na ci tontu ak ibn jalal inshallah wa
9: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جيلي دي نيوغ دي نوي كين كو نيك سي تورم اك سي سان بو باخا باخا دي جيغلو بو باخا باخا تي تخاو تي كانام خام خام يو تيد يي دي في جيما واخ بن كادو دانك لوما في واخ رك داي لنتال ليغا خامني نيوم واخون نانكو في دي نيو docteur khadim bousso mi nga xamne mo fi dajale nit ñi tay ngir lu am solo li nga xamanteni ci wax deug yalla war na bi lol ken natablu ko te di sant ci mom lañu fek ñeek fek mom lañu fi ñeek fek waxtanam tuti raw ñu ci ak serigne mohamadul amin sall mi nga xamne mo ci topone ak serigne sidi mi nga xamne mo ci top ak serigne cherif ak serigne cheikhna ñom mi nga xamne non lañu toftolo defenaane waxtan yi solo ci mam yemina lol ñoo ñaan yalla ñu jari ñoko te lepp doon ay xewal ak tiyaba man nak limi ci def man na gëna nuru taan li sax def tem bu bop xajna ndax ñi waji guddi te xamna ne yitte yi bari na waye def na ne amna ay ki ay bën bën yo xamne rek lañ ko mëna tuddé xamna ne koko dana am solo lol ndax cheikh dañum seigne cherif ak seigne ñepp jaar nañ ci way def na ne ay bi ñaan way sa hadara wa isa hadd al qimata ulul khurbi wal yataama wal masakin farsuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa def na ne nit ñu ni borom xam xam ji bare bare li ñen wax ci wala du zina ndax dana doon wala du doon wa ma ngi doon wax ne ay bi sunu borom di wax ne way sa hadara al qismata ulul khurbi wal yataama wal masakin farsuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa am na ñoo xam ne fofu lañu dugal legi ñu ñu bari wuñ lool ndax al jumhur mom liñ wax moy li kilifa gi doon wax legi ñak doon nga waye xana ay hal ay lor yu bari bari kep ko xamne yag nga miras rek dama xamne lor yu bari mi ngi ci judd yo xamne ndax lor gi gënta mag mu doon non ci bopam comme niko serigne lamine wax ak serigne cheikh ak ñep ku gis ku mel non sax bu ko mere deug te bëkk ko yene ko ko wax comme non nañu ko waxe fi ne day bayyi ba nga xamne bisu miras ba mom bokko ngir ndala doon ak du doon waye tasfiyatu hisabat lay def ci mom bëkk ko xamal bëgg na faaw mu xam ko kon nak ak lolou li ci nek ci bakaru nit ko xamne dem na ba gene adina ngay netti bakaram ak defana kon jafé jafé yu bari bari bari amna fofu yo xamne japp na ni war lañ ko lijeenti way amna ko ma ci waxtane leg rek defana ni ñi ci jël seigne bakki bu se leg leg exemple dana bax ndax comme contexte bi mayena ko way nim dan def soñu tuk di seigne lamine sall wax mom du ko don lo ndax ku amon ak muhafaza la lol ci waxe borom xam xam yi te ku tanko ci madhhab lay way nim na def moy bu fekke koku yeguko won dana fexé ba xop nit ñi ken duko fa wax ben da dana fexé ba comme daganon na ñu tan dara lo xamne dañuy sédélo may ko ñiko yek ci doom ñu ñiko yek ci doom ñi ta xamal ko mu fexé ba ñooñu manam melne dañu am luñu tanazul ci alal ji dal ko koy baye mu melne borom bu ciir nga xamne da fay joggé mom tek ne don na te dañ ko may lim am te ken duko sañ wax ci kaw ak yi dem nonu maslaha bobu dal defna ni bi ci gëna digg doomu ci la bok nga xamne yow di al jumhur wax jëfëniko nga ko yi ñu doon ragal legi muy wérante be wax bakaru nit ku faatu ak wax nit lo xamanteni si mën na joggé fofu tabbi ci ten ba sax ngir gatch ak nonu ko serigne amna ko wax ci kilifa yi manam bu fekke mo fa mag won ak bu fekkon dene serigne cheikh mako wax defna

mako waxe yalla mako bind nit motax sax waye xala yi hal momit lu ci mata baye xala ci ten bi lima ci don liñ ci don dolle ku sniw nak moy liñ ma don waxtan do tuti waye xamna dama koy teunk bu baax baax moy naka al khalas min jarimati zina naka lañu def nak ba mucci ci ndax li kilifa yi don wax lepp ku ko xol xamne zina zina jeruko ndax lo xamne mom niñ koy waxe rek ladhatun li lahadhat aw thawanin wa 'arun abadi bo xamanteni si banex bu gatt la ba nopi don gatti go xamanteni si do yam ci yemi ko def day dem meuna top say njabot ak yu demé nono loolu buñ ko dey waxtane ci digdigal bi def na ni faw war lañ ko tek ci l'islam jo xamanteni si juwé rewé la jo xamanteni si waye bi ci bëgg jëk rek manes na japp ne zina manes na ko jappé naw'un min da'fil iman manam gëm yalla go xamanteni si dess na ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith bu wel ne manam nit ki dim demé bay def ndialo bu bo gëm yalla nekatu ci mom manam lool nak min kamalil iman desu wax ne ku ndialo gëmut yalla comme du ab julit waye bokku na ci kamalul iman baña ndialo ndax neene nit ki waxtu bu nekké diko def bu boba gëm yalla nekatu ci mom ak yenen bakkar yu mag yo xamanteni ci tuduna len kon bokku na ci yi nga xamanteni ci ñokoy waral da'ful iman al iman nak ginaaw yasdadu way nqus ci waxi borom xam xam yi ëpp al jumhur kon japp na ne lañ wax ne moy doli iman muy jëf lu baax gën di gor gorlu non julit bi ci loolu la war di nek gën di moytu liñ doon waxtane leg ci teunk kon lim wax ne la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min dafa na loolu nga xamanteni ci hadith la bo xamanteni ci sahih la wa muttafaqun alayhi batay bi top moy itlaqul basar bokku na ci koy waral nit ku bari lu mi xol te teunkut ab gisam bokku na ci niñ koy meena moy to mom bakkar bu mag bobu nonu ndax dañu wax ne xol mi ngi bok ci fet yi nga xamne mom la shaytan di jefandiko gis ngeen alquran qul lil mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ay bi kon def na ne borom xam xam bi rek ñu fi nek di fi sax duko jall waye xajna ku ñuy shaytan te degut arab rek moy wax leew yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne gëm nañu yalla te doon ay goor nañ dem seenu gis tawtu seeni pey te non la ko wacce aya ba ca dess qul lil mu'minati batay waxu lil mu'minati yaghuduna min absarihim batay lol nak mo waral nga gis borom xam xam yi di ci wax yu bare jang nañ ci waxi señ touba batay lo xamne dako netti ci nahdu khada'il hajj wa innaka in afsalta tarfaqa ra'idan li qalbika yawman at'abatka al manazir ra'ayta allazi la kulluhu anta khadiru alayhi wa la an ba'dihi anta sabiru lol moy neene nit ki sa sude joyel ab gisam muy wori rek dana am bis bo xamne sa xol bi dana son lol sa bedi sa gisukay dana son lol ndax da nga ag xol lo xamne yow sa bop mënoko am ndax beut limi gis lepp nekul ni nit man nako am kon lol yit luma ta baye xel bi ci top nak te mom bu depok jamono lol te bari moy jaxaso goor ak jigen manam jaxaso digeenti ñaari xet yi rawat ne wet ak jigen go xamne mënoko tak lol bako borom xam xam yu jekke dal wax dañu tegon ne wet ak jigen ni rek la waye xam nga legi bo sété buñ dé xol ñun ci jumtu kay yalla may nit amna ko xamne fi la dëkk ci dëkk bi sax da ci wax lu xoram mu nan tok ci mbedd sax ak yeñ danté ngeen xol lu haram légui né internet ko gëna haram manam ndax moko bu doolé mu né bu soxna rombon nit sax goor gi diko xol su ko dé xol bam ag xol bam mom day jéx bu démé wala mu romb ko digël bobu mu né limi ci internet ak jumtu kay yu bési da koy mëna aliyar man ko setan lam doon xol di ci am banex même bu fekkonté né du ko summi ko wala dara sax day dox non rek mu gis ko rek te fekk lo xol bu haram la waxaguñ sax ak ci zina ci bopam man giñ ko mëna delo ci ay yoon bakkar ba di waamu lolu lu yéme la lo xamanteni ci doli ko na ci te yoonent bi daf la waxone la yahlu wan rajulin bimratin illa kana ash-shaytanu thalithahuma kon te wet gogou nonum legui man na bañ doon soxna soy wetal ak demal non waye jamono comme li ngeen doon wax legui rek nimi deme legui nit limi gis limi meuna gis bu regalut yalla ci jumtu ka yimi yor mo bu dole fouf la meuna gis bu jek ba kon lo lepp lu mata baye xel te legui gone yek ñepp ko yor te japp na ni sax fan yi ñu wessu yenn boy deg yenn scandale yi mag yi ngay deg ci rew mi li ci ëpp likoy waral fi ne moy lolu nit ñi ñoy setan ak xol lo xamne da haram te ba nopi bëkk ko pratiquer rek
rawatene leg leg da ngay deg ay viol yu bare bare yo xone ay

yow def danaka amaguñ fukk ak ñom ñet sax kon loolu it bokku na ci li nga xamanteni ci tejew yi am doole yep fex nañ ba nga xamne dañu censurer yenn site yu bari bari ak yu bari bari bari bu di sun loolu nak nenañ dafa laaj alal yu bari bu di sun li nga amaguñ doole te mënuñ ko nak ñun ñoo ci gëna loro bokku na ci yit li nga xamne dana tax yalla jeeli fi ndialo wañi ko lool manam yeexa tak soxna bokku na ci li nga xamanteni ci lu waral ak ndialo yu bari bari bari la ta comme ni ngeen ko xame ya mashallah subhani man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj yeexa tak soxna bokku na ci ngand yi nga xamne dana bokku na ci li nga xamne dana ko tek nit ni motax mag ñu yëk ni bo sété gis nga dañ tan tak soxna ñi balma suñu nopp li ñu bari bari xam xam mag ñu yëk ni li ñu jàng li ñu bari bari bari seen dund am barke way ñu dañ télé denc soxna lan duma tuddoy tut way kilifa yu mag yépp rek xol leen leen luñu magé seeni doom yu mag day tuti lool légui sax nga gis ko lim magi doom yu mag 200 la ñu dem non yu tuti légui ngay gis mag mo xamne amna fan wétat ak nangam sax ta do amakon soxna lool bokku na ci li nga xamne tassaré na lool jëf yu haram yi bokku na ci likoy gëna tassaré andando yu bon almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil nit ku nek ñimi andal niñ mel non rek lañu mel te jamono ji ñu nek comme ni mako waxe leg ginaaw nit ñi ñi ci ëpp ak am nañ accès lol ci danaka yalla da ngay bayyi xel waye legi bu jëk fi ne bari na ko ñu yar bam musta ndial wala mu juk xoc ak yëdem nonu fim ne niñ ko yaré mën ta wona def lolu ndax liko waralon mën ta wona gis lu haram lol wala bu ko gisé du bari wala yëdem nonu waye comme ni mako waxe leg danaka legi keur ki dakk yar legi portable ag na fa internet ag na fa rohman an sahib al manzil lol nak ragal yalla rek mo fi dess kon su boba nit ñi di mëna juk ak yu ban yoy ñu dañ wax legi mu baña amati kon yoy yep bokku na ci nga xamanteni ci moy waral yalla su boba nak juroomelu ponk bi fofu rek la ko yamale ndax lu ci nek rek dama ciy tuddu ben dalil wala dara rek tayi go fam fanc ndax borom xam xam yu bari amna ay laaj señ ci ñu ko leen wax legi té man sax fi mom sama niwo wax deug yalla agut ci ma fi mëna tok ndax borom xam xam yi ak wax ju so gi nga xamanteni ci wax nañ ko way bi ci topat bokku na ci yiko sharia da shariatu islamiyya yim dan dox yim dan tek ngi ndialo gogu nonu mëna ñi am wala mu niwo lol bu gi dayo lu am solo muy do ñi nan ko ay giten ci wolof nit ko xamne muy lo xamne li ñu wax al hudud muy ay giten manam kep ko xamanteni ci ko xamanteni ci def ñeal la yoon gogu ñu la daan yar boko xolé hikmatu tashri' bi boko xolé beti bi xamne do metital kesse bëgg def nit ki lu met way da nga gis ni loolu dafa amon solo ndax def na ni loolu ko ko wax tuddu gede ndax fi la nekk te contexte bi maye nako te am nañ ci ay exemple yu bare ci yimi amna bo xamne meuna ko tuddu sax ndax borom tuddu nako bind ko waye amna kuñ dañ wax pap Moussa Seck mo kuñu mbokk mo ñu Khadim Seck Dakar lañ dañ juggé di fi vacances di fi jàngé comme ni ngeen ko gissé ni ngeen ko xamé comme fi danaka bis yu bari nit ñu bari dañ fi ñew juggé ci ay dëkk yu bari ci Sénégal né dañoo def Bakar bobu te bëgg mu wacc leen bëgg ku leen door comme ni ko Seigne Bakar Soudan defé ci jamono yag ya tañ koy def batay am kuñ wax pap Moussa Seck légui mi ngi Chine mi ngi ci Chine fa lay nekk légui choo yoyé fi amone ci ané yele bobu la gis mom mu bindal ko bopam motax ma sañ ko net li di tuddat awturam moko bindal bopam siwal wax ni mom ci dekk yi yu mag yi la jogé won dik fi wax ni bis bi ko ñëkke gis néna bis bi mu ñëkke gis ñi dikoy fi gédé néna da ko jaaxal lool mu ne bobu azoro gud agugut fenn fi ba xam deug way ko gën fi ñew ñu di mu ne tegg dan tegg wax wax mu ko jël la ko mom bu mu ci neena mom bu mu ci azina neena bi ay yep jaar na ci manam ci nim yombe ci dekk yu bari legi ak ni ngembe ci jamono ci waye mom dafa wax ni lolou daf ko def ben wazian diri bo xamanteni ci manam neena gis ngam ko gison daf ko def tarbiya bo xamanteni ci dafa upp doole luñu jang ci ay tere pratique bobu mu gison kon al hudud fofu ndari ñam rek la ci bëgg wax kuko def ñi ko koy def leg lolu di genn lu bare ci al hudud mo jek ñi liggéey nañ ci lu bare wañi ko lol te bu dé jamono mo ki sax way buñu jang risalatu sax leg da nga gis ni
daw ñam ci doon nit seigne bekk nako bataay kum gis nga def ko bu la doore ba nopi leg leg dalay taghrib taghrib moy ñu gënal sanatam xam nga bu fekkante nga xamne amna ko xamne bam ko ko defé da ko yobbu salum dañ ko taghrib yobbu ko salum yow bu fekké lol buñ la ko defé fañ lay yobbu dañ nan ki lu ko fi indi ñu ne dañ ko taghrib lutax ñu def ko ñu ne nangam zina dekk ba nga dekk doto mëna am leg leg do amati daraaje difa taxaw ak yu dem nonu leg leg day dem ba yag sax mu tambalé jeexital ci sa nekkinu adina ëlëk nga bëgg benen soxna sax bo xamné ci lolé nga ko bëggé fekk amna lo xamné mas nga ko def am fuñ la mësa tejal ci MP ci leg leg muy jafé ci yoy yep daf daan dox digënté ak nit ñi kon hudud yoy ñi bëgg xewil ak naam dawla almaniya lañ nekk yu ñak yoy non di wax yoy momit luma ta bayyi xel ñing koy xew waye limi liggé kenn xamuko ak yeneen yo xamné seigne serif ñu xamnako nga xamanteni ci sax mom jëmut ci diiné ak téré kessé fi ci téré amna soxna so xamné dañ ko fey mësu door mu ñëw fi né dafa def loolu bakkar bobu non ñi andi ko fi mom sax kilifa mako fendi biñ ko dooré ba nopi dafa dem bimu démé ba ak kërëm fekk manam dafa am ku fi woté téléphone né légui dafa bëgg soxna si ñi def koko door ko ndax dafa jadd yoon soxna si bopam la wax kiko andi mag la

0: ci sama rew manam apprenté ñepp xamna ñu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci table bu son bi ben daara ji inshallah
1: mu ñu am solo mu ñu jéxal taw xunu ci walu neew doole ci walu neegu sey ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do ana mo ko jëme def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw lo ara lo leen mi def ay tax ba yalla nangou ko wa lolu mo dañ ko bo ñe dañ ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu mo sey bobu day ma lañ ko dimi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandi mo nga xawa am problème so ñe ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci way jaw nga diko yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni demé di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa raanu ci bopam lay toxal da wa amé ko la mel na ko ray wala ma gëna ko dé dang koy toxal so ko toxalé ba paré dem jugalé ci keur ga jugalé bo ñoy may def nak la jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé yalla ko naw rawal mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom wa yalla may lañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk du fa lem baaji mom bo ñoy mom insha allah su la joxalé yo nga def ko té yow yaay xiyam ñoo ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy am solo yakar na ni deg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu fekke dañ fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu konnis bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede tamit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arrêt cadre gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa sallallahu alaihi wasallam murid di wa ñaanamu yaggu to lol te wër serigne muntaha mbacke di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbacke gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leen reuy bi nga xam nga taxaw ci walu magal ko sara yob gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayyi kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbacke momu alhaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ce ziaré mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xalé bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bu barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja ay cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: amon na ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono roy dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodontil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenn am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoid ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci fa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wër gi yaram
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport